0: 뭐 떼낭시낭 미투문나 쾌뿌에거 뭐 땅을 내려 떼낭 펀시낭랑 두펑어 뻘로 해선게 나고 땅때 남낭로 네 내다 냄뽀 떼라나 땅가 너좀 나가뻗 니 푸벤 롱벤 조아 낭치 남지코 넌게다 마 훗게 리콩 웨드봇 이번 록퍼 모게 방아 훗게 낭선 롱페 낭동 터지까 히히롱아서 빠망 후지 오호 고존 헬 니게 헨기 피쪽 땅 쪽한 번지까 헨기 피땅 누 니게 뭐 하나 아니 지 룩데 니게 헨기 피쪽 한 번지까 아니 주담이 파 잠빌이다 니게 제 번지까 니게 에코 존 헬 당대 잠브롱 입학 보는 거 내게 반비주 내 담모에 선선이 박나러 난 타본 롱포 에코 존헬 디푸 땅논께 모토르카리도 삑 지보코디 멍 어이 미리마웨 디낭 우투엘리거나 루누텍비해 그 룬퍼 디푸 땅온드께 이렇게 도 삑 루코 모토르카리레 낭 우투랑퐁 빌로치니포 motoran chot kali bang puhur healing dum ta kene do pik ta hoko healing dum puke ko pilo ko tang non pule ko pi healing dum si ki ong ore lo ko bang pu utor phan si healing dum pulo ko mang hudura nang ta buku la poson man tha ko ante di pule lo te tum ta healing dum ar lo chi tham nam ra di purong su pi ar lo palin ba lo ji dam nang ko de nang di din mar lak tak riku le nang riku ang avien chipa chipa mi tu mo ke motor car lu dun tong pura bang nang sak plot apolo kalite mo motor dam bo ma hut jok plot apolo nang mi lim bong li terpen mo ni tak Pachipa meloka, jok plat un eloka, jok plat na pugi ni ta piri dugli.
1: Ante, lante la nang milu mongke ter, amang klidoi bongke ko pulo ante.
0: La ke nang anwa nang siu tidu neka, la pula bale. Oiko chon her, motor ki dun matawang ko, son ke ko nani ipondera polo.
1: Piri nang neku?
0: Bangin ni ta di pusi ipondili. Ko lang o tuwar ta nang le lo dak e ini prong ra motor chong hong lo nang ko motor wang lo te nang le khang lu non ko de ne ke phere ong
1: la pu an wang lo ti ko pu ni nu ng na le ki wang thu re lang manang ta
0: chou lo ti ko dak ta chou lo ho ho ko chon he motor ke wang lo bu nang ring u le ba sa ro kom lo ko de
1: hala nang ri wan nang ri kok ni kini ci jelang pa mi tu tiko hala nari kong he ade pa ci pa mi tu
0: o ko ne ke ni o klem jo lu ko kang sam le kang sam pe
1: ana bari kha chala le ko na si kang sam re ji ma ko nang ta ka phiri pe ja pe nang sam si klem hu lu le
2: ai defu defu defu defu ko ja pa ta mala kai ko ja pa defu ja pa ni ke
0: du ko khang du nu thag du nu na sa mu cho lu
1: paro ko lamba si ting ni elo tiko
0: kuputo na pu polo ne inglong pura nang suntu ne motor chong hong buhi ku di pu ja bo ku ri se
1: da da da da nang pon sra no lu
0: ku pisa kar ju son po ri parok ta di pu da bo sugun de ta ko du alu no nari kong de chlang de kon ta niri nang san tu tiko o jir po niri nang san ho nalu ta de lo oi jam rong lo tu lo tiko yo
1: jam le dio
0: thalang thalang mai le jaw rong lu lu chi hun naw lang
1: aste
0: oh ai ason ta do pik ti mel so mu ni jo ang ke up thua bang sun tu pe mek ik ik lo lo jaw rong chum sa kon chal lu thuk krak pen bang thu lo an ke motor al thu lo al lo ke thap ta nga ape san jar al lo somara ma hang ana si pa mi tar pen ani ekdom ari kong ate hala okor ra nu kana long ven kut bom lo to mon ke ja pen jok কোরজাং বাঙ্গে চিতে বার থায় বিদ্যেল উঠু বাঙ্গে কেনে কচিরি পাথায় আবিসি ইহি রিবরে রে ইহি রিবরে রে বমল মোটর তা দাম বম জক উপথুয়ন্তে কারজা পাথির ঠিক ঠেসি ফং হবরুজু ডকল আ অক্লেম হুর রূপেন একদম পুসি ডকল লাসোয়া ও কারজাং আংনো আনাসি পামিকুইসি ডবেরল আজাম্বিলিতা

0: Kunalo ko jirpo lem jipon angan pinge
1: kachipati dai puko tirthe dota alle ave hanti ave hem sorang gelang se let ani wa ji bhong chipati lot mi mulo bulo
0: kobi jong ho si lem jipon ang lang mati ko inte
1: phiru yong ong si nar chiok na puko.

0: kāng tū āhān kā lī, sē tā īng tū jī pūlō tē īng tū mē. Kāng tū kē mēn dā prāng prē lā pēn, kāng tū kē kī tūn āhuat āsōn kā lī. Kāng tū kē āhāng jō kāng dū, mā tē kē chō mē chīt ārvū ān sī īng tū nāng jī. Lō tē ārvū pēn, bōr hēt sī mī hīp along pīp nāng jī. Kāng tū ā bōr bā tā yī sī hī nī ān bāk pār lēp nāng jī lā pēn, kāng tū ā lū nā nā tā sē gring rāng nāng nāk lū pūlō tē. Lake kemen ang thek ke klang lo. Kang tua hud jong si ing ti nempo patib dun dedat pulote men deda pile ing ti nempo patib dun seta chok. Kang tu le awat cheprek mu chot. Ke mung. Laso ahan ke ki mung ji pulote ang jok kalidat seta chok. Bonta ke chume chit arvo an ke arjang alang pong along thap si mung nang ji. Me akar along bat kok nang ji. Arjang alang pong pen kimung helo kichume nai. Kimung ke lo pen borta chok borbeder seta chok. Bonta alang pong arlo thap si sit het nang ji. La pen lo pen marthudun het nang ji. Kimung alang pong pacharling jir nang ji. Pacharling jir lo te kring pompo. La pen pacharling le det lo te men ke men det po seta alang duwak ji. Kimung alang pong arlo alang duwak lo te. Chumi medat ji. La si kimung alang pong parlep voi nang ji. La pen nanata se gring lo pulute. Alang pong me along pen endet si alang pong ki bi parleng jir nang ji. Kimung alang pong malomso apor pangsam nang ji. La pen la soa han thong si ing ti nempo patip nang po an si chu nang ji. Kimung ahwat le cheprek mucho ji. La pen kanem pru plung anim long ji. Ki up. La bang so han up ji pulote ang jo kang duk teng aita nang ne up me ki up ke kalang dang ason thotlo kapasai ne nang ji ajat ason amung le jok dun de jat seta men lote rung phit nang po men data pc aphule along pen a han en et nang po la pen a pc ke nang ji ason amung do anta patip dun nang ji arvo rota chok ro reder seta chok having rubrup ta chok having rubrup reder ta chok Bonta ke chume chit mate ang jok kang duk muchot ansi up nang ji. Ki up ke kar klok arji pating muchot nang ji. Ki up ke ahan la pen alang ta chume. Apule along pen alang chiphak seta chok. Chichedat seta chok la pen ahan an NHC sorheta chok. Sorsedata chok chume. Ki up tang ahan pangsam chot api ansi ing ti nempo patibdu nang ji. Ki upa han ke awat cheprek muchot ji. Kang moi. Bapu lok ke kang moi ahan binong kali. Seta la so ahan ing moi ji pulote ang jok ta chok kalite. Penang an ang pang ta chok. Kang moi ke akaprek kaprek ahan kang moi pen cheprek prek. Kang moi pamen dop nang ji pulote. Kitun arji pading muchot nang ji. Kitun alang thep hoi lote. Kemen ang thek lo la pen ang nim ta ke chume sen ang nim ason ing nim long ji. Ki tu na hud kang vui dun abatai pa ong mu chot nang ji. La pen ke jok ason amung do anta ki tun ki cheng ahud si jok dun rapet nang ji. Ki tun ki cheng hud pen pilo ke jok dun si ke me. Kar klok ahud pilo aduk jok dun lo te men men su phak phak dan ji. Pilo aduk jok dun det pen ing ti nem po manthu ta jok dun me. Ke jok asonamung do anta jok et lote malom so aphi pen ke kanem prujin anim ason longji. Kang moi ahan kituna hut mi akar pathe u edet nangji. Mi akar pathe ulo pulote supak phak da ji. Kang vui dun abatai padu usi ke me. Ing vui dun ver lote supak phelo. Ing ti ke dok chumi chit lo pulote rung nangpo anke pang sam chot aphi ansi chu nangji. Kang moi ke jang thu pen karnu ki mung la pen kang thu ahwat ason kalidat ji.
1: La po ana por nang litum. Lam ji rang de nga long pen. Bap phu lo abu tha ken sing taru ke thana lam ji ar ji long tang lo. La ke akashwani dipu. Non studio guria por phai kebra mini thom keba por chokai kailo la sinon lomso phi panel tenang litum lun ban ajai meg ang tenga long pen ason ason

0: lutang te ladak apor ta NUI
1: Kala.
0: sinwai ver bolu tang te lasi bisi bisi ada honta e honta
1: Kala.
0: la lote nil tum meeting ta me nil tum mai jingwai jing sai alam the ta min dak sin nil tum pachun che pang tang pon long bom lo
1: Kala. Kala. Machuro piglo ki kla ki klem ki dam la pen hem tun pen sai ko son se ki thak ma la sapu tha ke than ga pajir mi pa kon chun bang pi phan si e karju je phan e ar i lo e bang kep aswar lo phan si e kapang room pen anutin a od adur se ka prek ji anutin aning ang thin se ka prek ji tang ka maha pen si ka chilem pot si ko son si kapang rima la so puthak ta me than pachir mi pon chom ji ma
0: la la la la bang ke na hok samme do kapang ri a hot pen sungkrung ta do do
1: kala
0: samme nili me thang group han ke chiru reun e kapre khansi nili pudam de
1: kala
0: nili mithang group bangke la sohin bangke sabo ever nesmate chirok tok do
1: kala
0: la hai ili meeting apor pen do dunde apor pen tangka chirung re pulutang te mo kisung mithang si doji bu bang chi chini re matang matang te mailong chi than pon bom ber ajoine ta hai po
1: kala
0: la so joine mat la an kisung bangke nili tum theklong lela
1: kala
0: la pen isibang nili nili group ha lambang nili chithaning tung manne jong si pine so det ne det patang te la son ta dolo nili tung group bang bang men men achoi achor bang chiwai jui son dolo me pita do ko lo po thanang kok po la sila ha son hu bista me hala meeting ho ke chirunga ba de sita me ala an par se tamen nilitum bang akaprek matma ko an makiun
1: kala
0: la so la se tamen nilitum ahin pen bor i pen chirung pen halapan a por pen mane kisu serious pulutang te men men kisse kelang pan stame men men pan nilitum chirung po pidunji
1: kala
0: an labang extra lo labang ke kera pulo matang te mane hem pine lasana program do pulutang te ni tum chang chang po hala dak jakong pen pustame patang te pine manne unaling tangka maha pustame pine matang te akaprek e mithang biri long pi mado lai pen pustame la hay ka cerap situ pustame ni li tumbang non ko bang ke la hay ciklem pon si se thek pon long son si ni li tumbang aning sing samson ta do lan so se si ni li tum group along bang ka do ko pustame aning si son si non ta me do bom lo lai ho cerap situ thek je thek long pen si la pu son si ni li tum ma group non an pustame dam bom la la la
1: me piglo nang chero piglo tante puthot e me phie phan si ni kar ju pon ji ning hang inang tuma group bang kep do pulo la bang kep tum rong i sivet la da e rong mirdan pusna tuma je than lo rong mirdan rong i sivet a tuma mate ka preka tum ta minang tum lo nga chipa ok tun la pudoma
2: no na mat e rong i sivet si do
1: kala kala
2: rong i si puta ke hello pen kali la te bok te ra yang si bang kep ta
1: kalang lo te bok het lo por ka chirap chitu ta me joy ke lo kalang lo nang churu pik lo la so puta nang than pajir mi apon tang te puthot a akong chun bang mate secretary phan si kar jupon thujin ning hang e non manang tum bang kep du pot si anu tin ta me lon ta me long rep lo a member sa tum lon ka chitu je phan ko pi pia sai klem pen si tang ka ka pa wang je phan a sai klem pen lon ka chitu i lo la so puthak ta me e radio kar jura da tum phan than pajir mi pon ik thate
0: lalo nasi hahok lo lai hu yawar cycle long pen matang tel hai lon ke long pen nili tum membarang bong inot bang ke therang ke thak lok
1: kala
0: la pen si lang li bang ke la lun sta me chitu long bom lo
1: kala
0: nili mena nili jung jung pusta me nili broiler a farm si chong pui lo la dak si nili mithang osomar pen cherap chitu pen broiler so pang reng pen la cho jor cho lang po la dak pen si nili sta me lun chitu a var sai bang ke na no ko bang la pusi chi sik ik bom lo
1: kala
0: pen dor de po phe la hai hu a sab sub pine a kaprek la pu ta me a chuklem pon thu do lo la broiler chat kalilo
1: kane
0: long hong same do lo la pu san si nili tum non ko bang ya no tin sta me mane pen ke dukan chikim lok do lo dukan ki mang ta do lo nili tum group member ang bong dukan chat kalilo mane pen bang ke ok ke jor lang ok ke jor bang ta do la pen te broiler ok ko ke jor bang ta do san member ang bong no tin si kapre kapre ka sai chuklem lo san pen si sangkok ke pen la hai hoi chuklem pen sin non ko lun chitu long bom
1: la kitu ko pake joy pa bangga abi.

0: la ave la maduta ke jo package ay ave
1: kala
0: ana tinta chocolate wrap la
1: kala
0: pinso hema sora long li to mang do jo je pen cherap je to dun pen la hai hoy chitu dun long bom lo pen lang so se aprang ave pin pen ke non ke pudam lo pulo tangte ke do ke tha ke soli stame hem stame kaching thura san si je thek long lo
1: kala
0: la lo
1: na churu pik lo kuson si ki klem ki dam ba la pen kuson si preng merbu ka chitu ma la so putha ke than ka pajir mia por tangte mu pen itum ki cheng pen ke sel group ki klem pen akim me akijoy lok si tum ka che than lo tangte Akisung alam tami tum putho che than dam thusena upilone kasiksak dokok titima ahut pen tangka kilang pipine kisung thak tami li che than pon sena na sila so thak tami radio kar jora tum than pajir mi pon apol dujima
0: lalo asi kisung ke iprang si do pu si banduta chini lo
1: pon
0: labang ke kaike mat ke joy bandu verbe matangte mission pen ke kai ke mat ke do verbe la silai hoi ki sung ke nok ta me do
1: kalang
0: lili to mang bong ta ve pu pe do lo matang te man ne hem pang ke li arlen to mang ke hota jun de kon hai hoi do lai hoi ki sung la sila son si ni li tum ka do ve si than si pak keng pon bom lo lai hoi bang ke
1: Juru perpik lo, lah ayah kisung alam kesehatan, lapian kosong sih. Kaji song nang cima, lah seputak tapi nang kesehatan pajir mea pon. Tangte putot konsun bang pan putot ni nang arjut hing tung. Tangkaram lo punang ho, itum tangkaram po, tangkaram det pen pak serta meili jepang reng po. Kupine kumentu ne pine bahalang no tak pen, lah so pak nang ti pilot lo, lapian ajok halak ili kiram duna tangka kila dak lang lucok lo punang. Tangte lah so pot ke kuson se aprang kiram jepan kingkam kacih jordi tilo lah so putak tametan pajir mi pon cima.
0: Lalo, lah son tak ke puta dulu, pupe pupe, asih lah son hulote asap bo hema kene bang. Kisuli bang asa o kasi sak do kok titilo la sonod bang ya tema hala so ke kitunang ya dim apa tu imo vedat polo tang tela dar bang ako nili tong ko son pensi la so bang ke klem tu pensi la hai hu kitui phana bar sai ke ko ili tom chi thik ji mala bang ai do kok titik lo ko la si la son holo polo tang te puthot ching wai thu po ko pi pen ma ko son ma aro klem thu nang klem pen hala thilot stame ako hem chui tangkas tame pu bu chai se che pen tame aku paching thuri pan aku la son si nili tum bangke aku klem thu po
1: churu par piglo tang te puthot e kapa dusi akar ju ta hai po bon ni na ar ju thuing tung la ke la hen lo e non radio na kar ju duna rata tu han sang pi mara tu pan ke nang sot ke la sang pi mara tu ma pan ku pi alam si sel help group pen a puthak la tu ma pan ning ka parung alam ke than kang tung la so puthak ta mere la non radio na kar ju dun prong rata tu ma pan than pa jir mi pon chima
0: allo non ki thur mi ove mi sar pi mar atum pan same lalo nili than kang tung bang ke nili tum ke klem ke dam ke kuson ma mesen che thek long a joine si alang tum pan same la son nang charlie dun pen nang klem dun lote na alang tum tan sitame prang ke bang bang ke joi ke joi wan do ji ba bang nili thaning tung lo thema nili tum phovek phovek pen si nili tum lai hui klem men si non mangal hai kisung bang ka chepa jok long son si nili tum che thek pon long son thot se alang tum sta me chu klem pon lo te munon phi alang tum akai long bang ke joy wan do yi chu beauty chu berton pen munon phi bang ke lai hui pen same alang tum avar sai do ji ba nili pung tu
1: kalang kalang ang chu rup pik lo pranking kam ka che georgia phan ningar lo lam the ka che paklang apot tang te ni ka che thanang ji ke du pik khang jang lang sa ta me apor alam do apot si pini ya bang ke ta an le ling ton pon kor nang klem me dam me ahir chu me ta me nang pidun lo nang tum bang ni la da studio lo an ke wang bon ang chu rup lo
2: gardo gardo lapon apor na litum suar lo se ang tong ang deng along pen Cell Health Group Aputa Dipali Ingtipi Lapen Moina Ronghangpi Lapen Hudbangpi Helvelin Timungpi Atumangbong Chihut Chiput Arjit Long Tanglo Lake Akashwani Dipu Nonlomso Penlatenang Litu Mumbai Pen Kapacita Vivid Paratia Jaimek Arjit Longpong

kapiman pon ho or ki en la pen ki la bang su ali la bang su putak ni tum lam je ar je long tang lo la bang su lam je ra dak ni tum akashwani guwahati mohabahu pen aprang ta me ki rot ka pachi tak pon tang lo la ke akashwani guwahati mohabahu kar bia jai me adun tu pini lun ban ki rot ka pachi pon hang ding long pen aprang se lun je arjuponik sinang kilun pon sum rong hang alun alam the thurnon thurnon riso eja tante arjuk sinang pini lun ban ang deng long pen kecheng se lun je

lun ban ang deng long pen pini adu se lun jar rik sinang kilun pom subharam inghi alun alam the khe alama

lun ban ang denglong pan pini lunjir kero ka paripon ke la pansi kang toniglo studio porn kang sam por fight pira che tim ki chok polasi akashwani guwahati mahabahu long pen karbi ajai me ke la pansi kang toniglo domi thak me kurwan thu

0: judun arada tum ana panta me kardom nang pajir lo la penang le tum bang ini panta me kardom nang pajir lo ke haya ke hai pi
1: ah kardom
0: tang te inki ka pang reng alam se li je thanam je po se phrang se pu a ki hai timung sang ho pansne li arju pa phrang ek po kar biang long long nang li sericulture department along sai chu klem dun lo pu pen inki ka pang reng a sai along se ki lang dun po se ku son se inki ka pang reng nang li kar biang long a dang along ke thek dun long lo la so pu thak nang li thanik jim
1: a la lo da kar biang long lo ni li la inki ka pang reng a hin kana thu boring or seka chuklam din pe thik dun long kala po hen long kar biang long ar lo ke inki ka pang reng plong te tum adon tin da ka pang reng ason sinum thek pon long
0: kala
1: te bon sitam e dak itum isi a lam the do je inki ana ve inki chu pang reng po a hisab teng si la leng tum bang ke inki chu pang reng pina athema a sap sap pen si tum ne ka chu pang reng ma tem thang a kichu wong of han si tum la bang ke chu pang reng chot la pen isi a isi hem tun isi ka chu pang reng unji han si jitu aja kong do inki ka pang reng along hala bang itum penang antum bang ali nonanta chen thek thelang pusin li bang thek dam long la bang ke
0: ho pen ho pen la tang te pu a ke hai pi non head jong nang li anong e chi palong dun lom best farmer award so nong e kupie farman se ki long dun lo
2: bang so pu thak bang ke la son hello ni li hala da best award anong e sri kerchar department pen sinil phanang hang si nang pi pon lo sitamin a kam bang ke ni li ke claim ke inki ke pang re
0: kala
2: la inki pang reng pensin ni lila so ibat ke long dun lo
0: oh kalang di
2: pi pon lo
0: oh kalang kalang tang te ake hai nang li tuma department mate agriculture department pen inki ka pang reng atuma phan ku pi pi var size ki pilo la honang li
1: department a hin pen lang nam long da tum a var size ki pi pon ki do lo te bon stame iliar leng tum bang hala isi systematic a ten non da tum bang non da claim pon pela iliar leng tum bang ke ha pisar pisar ni pen kosons inki ka pang reng ma haso tang son da bang bom lang non da claim bom lang alam bang ke a chathanam sinang itum bang ke la hembiri arlo itum sabso la inkian ke do pensi itum la bangge chupang chengji dorde phu phete tum hanan nei itumako rungrek dam sia ko tum pangreng pon thuji la son pina amasi la inkian pen ke la pangreng pangreng ponang pute ma aku inki phan ke inkian ke melo ke menaita te bon stame itum chipa doron e athema em thang jung jung pen rang tum inkian ave rang tum long la sini tum department a hin pen bangke je aninkan bang atum ninkan sek ang bong itum jate batai thok thoksi ba batai ke ban alang tum ka pang reng ponon jia phan tum department ai hin pen alang tum phan inkiana rong a klim itum lang nam nang ala bang ke ala kinchor pulo tum la department pen ki pula bang ke serup tapu tebon sami di arlang pen la bang ke kinchor a rong busi po halso a klim na bang ke ni tum department ai hin pen sila bang ke pipon bom lo la pen ala inki ke pang reng aja tona mukha tan mla bang ke pipon bom lo la pen apor pen na pon tum la inki ke pang reng a hemana tum la bang ke pipon bom lo
0: tang te pu a ke hai pi inki ke pang reng anong es ke long tu na po se chining tung duk lo ko anar ta ben se inki ke pang reng je phan mang ka he man ma la pen ko anar ta ben se ke pang reng ma la solam na je than ni ma ta
2: a hok lo ni li ke inki ke pang reng ke ha panang an la rit dun pen ing tong ho thek chi athema nili phi ta pang reng o nili pa ya pang reng o la sala so penta nili pang reng inke an enun bom pen pang reng langon bom na son lo la si non an ta nili pang reng bom lo nili bu usumar la non la son ing la anang bom ta nili non an pang reng iri re la
0: kalang
2: athema nili ni hang pa me ki pang reng ki
0: kalang kalang de e tang te ke hai nang li tuma department pen la inki ka pang reng an inki hang atuma phan inki a chili da pig mal ho
1: tum department a hin pen da la bang ke pi pon bom la inki a chili da la bang ke Ladak nang li nang karju pon pot labanga churu pon lo ko nili isi pachini pon tu rara phan je dak nili tum ko pa anma inkia chili customer pon labanga tum karbiang long arlo antan tum pador ne thema dak inki ke pangreng a phai bang do pick te bosa pangreng chom chom ma jo ne non jong si ko mane jong si isi ke reng i awar sai jong si semarin tum bus tum inkia chili ka semar pen ta me tum labang ke semar on langdam sinang non inkia chili a don non ili nong se suri krenar ke la si ko mane bang jong si aning hang do pong te labang ke inkia chili ko son se semarang jimal bangge department ai hin pena sab subak nang chali dun pen alang tum jong se che smart department ai hin pena bangde en ponthu pon la pena ko rada phan la bangge dun pi ponthu long po
0: la sona var sai ta do
1: la sona var ta do ji
0: tang te kupi pe ing kia chili se non ma mat ke nang li tum long kabir ti lo ke hai
1: non ja se me dak tum kar bang long ar lo ke iliar leng tum ke ing ki ke me achili si ja se me ke hang thema ing kia jat ki do la dak tum langdam senang ing ki ke me do muga do la pen la malberry plomate la inglet arong pen kapang reng angki la pen isi bangke tasar angki la tasar angki la bangke tuma

0: po chok se ta me hala ason amung bang chok che det
1: chok che det
0: la son lo rong che rong plak po bang ta du thu agang bura pen che ton ti po rong chu ji po bele ga dim de ko si ta me sar che bat be si ta hala ta rong pu chi pu ko
1: sar se bat be
0: si ta oi oi than thili bang room po ar clear ason rong che rong plak pu chi pu ako du thu lang san chom san chom po bang ke agang bura pen halloween ako tum ke inglong rit ken hello ja semet lo elong weda dim enun epo amasia rong bang du opo sitamela manga sanchom po elong dim du dam kok po hala dak thek mu chora muni panchi ki po sitamo aporong kerong o hulo tela ka tum kerong aku che bang thuji
1: rong si che bang
0: ro oi rong che bang thuji jo la puson si nilikar judun long he la pen aku du thulang mo pen nang lipulo la chokim chora po aputhak ta karbia tum hem tun ki kim hem tunisi

adun tu jai mek lakhe karbi de long de jing onalon mate karbi patriotic song lo maswa jai mek ang de lo pen ang tom pide sing rong pile pan dang le ri sa tom pen kilon alon lam the pini nang li tom dak ke bang la maswa lon arjik sina

0: Adonto samit resi rong pipi pen kathan pon malaria kiso putak lamjer arjixina
1: si ok pranajai me karju tumphan ansetami kardom pajiriklo pini nelinang li tumpen malaria aputhaksi lamjer chethan ponikji koson pensi malaria kelongma lapen kupipia jat doma lapen koson pensi ga chepang thir nangji mala so puthak sabso lamjer chethan ponikji lasi malaria lagi isi phere meme akisolo chelangdun pa meme pulote ringun edapta the lagi koson pensi kelongloma pulote lagi chitim nangki kor pensi ilitum kelong Eno feliz, mosquito po achitim abang. Keso ke long tang achitim mati infected mosquito. Atumalong plasmodium parasite do. Lasi laso achitim jong si nang litum abang along. Nang check lo ba nang kor long lo. Pulote hala parasite keso api abang nang litum avi along. Ledam rock po. Lapen malaria son ko andoma pulote. Malaria son plia jaddo, malaria parasite, ili munitatum kelonglong. Lasi risia bangke, plasmodium vivax. Lapen binia bangke, plasmodium ovale. Lapen kethoma bangke, plasmodium malariae. Lapen plia bangke, plasmodium falciparum. Tangte la number plia bang chathanam lona, P. falciparum. Lake perimimi akisolo, jongsi. La zona malaria long pulote la ke thilo jia ja kong thepe keso ke long tang asar pimar atum sitami areng ang se se pulote labang so keso uso mahang ke thega long dodun kok ta the isilang namlo pote la ke kachi una keso genetics pen malaria ke avinang kang si pensi ke long avi long pensi kachi un jong si bang keso ke long aphan ki inject mati ki pitang ang prim pen abang phuka prek aphan laso a ing prim pen p2 pulotang te laphanta undet po ako organ transplant along se tami lason lo lapen transfusion mati avi ka chipi blood donation along ta lason lo lapen nona bangke ang thek assign ni koson pen si chichini po ma labangke e oklem hur po Ipuso opo, high fever, ing iwang opo, lapen kaprek abangke ining wang po, vomiting, tehang keso, diarrhea, epoxo po, lapen malaria ang thek, kachitek longjike, chitim nang kordet pen, hoptai si, ba hoptai hinia pi, pen chitek long po, lapen ajak a malaria abangke parasite, mate keso a pi, e okarlo ninkani si anta duko. Lapen blood test penta ilitum chelang me. Kupia malaria bangsi ilitum ke longma. Lapen keso api ilitum kaprek a organ along nang pahinoma, nang pahinonema. Lakado kavisda me ilitum blood test pen chelang ime. Ajaka blood kilang ke arni nang o. Lapen ajaka bangke 15 minutes pen ke klang tado. Lapen keso nang kilang jia bangke nang li kupia malaria parasite bangsi. Kedoma, lapen nang liarta, lasoteng sinang lang ponpo, lapen ang tek kelong ko sonma, lasoteng sinang lang po, lapen nang li pregnant, mati so chupathema, chupathethema, lasoteng pensi, nang lang ponpo. Lapen laso keso, ko son pensi, chepajok nang jima. Pulotang te, ilitum hemkom hemrai, chepangtir nang ji, lapen musuri, mosquito net, labangke, kaike sitami chihingwer nang ji. Pinang an amunira tumke barla hut si chihing chota tum ta do setami la sona banke chokchilo ilitum ningkreng bare kha hutta chihing wernangji lapen mosquito coil mati chitti ma dowai la hai setami ilitum chekai ponang po kai ke setami lapen kaching thang nangji setami choi ari ki ding la hai si ching choi ponang po lapen langbung bucket Batibu kalong lang bipa wek pawok wedet nangji athima lahai

0: singri krung lo te ni sing ve dip dip te athe nang ja kong pensi nita kachihar jak ilong tot nekaya long nang phan kachitong sampri ben ason la hilo ni sing ve kachithe nang phan nang mu manglar bor pen kitapli nang rasek long lo te ni sing ve kereng me ko anlune ni tilakha amatsi un e nangkang hona jakong ni phan kiplak ave kiplek ave ni chichi ni pame ni sing ve along nang phan armo ave aphi e ave nang sing ve ke ang thip bino bon ta nang ka sing ri len ni nang rasek long luti ni vibong arki kitharun ni char julong det la hello ni singwi deep deep det
1: la pana pornal tum her jer ki her arjing long tang lo la kya kaswani dipu adun tu nang litum karbi lunban arjing long ji kiching sinang litum arjing long ji la ke mongol sing group en kilun alun bongli pirbi somrap tikke la basalon arjing